0: saya lang suka ang ito hari ko sa Kevin. Yo, gusto ko programa iyakan.
1: Comunícate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972 730